阿吉林呀呀呀哈塔拉拉哈木塔塔拉吉林呀阿吉尔加瓦加姆苏塔特吉里真呀呀哈木只西布达加特吉里呀呀新吉拉哈塔塔尼日里苏勒呀 Ya haglan krasun hu ma ta che yu chi gna ma ya. Ya stan da ta ham yung ta sar chu chi ni ya. Ya had da jilin ko hun su ta nyung di chi gna ma ya. Ya mil gha shi hi la ta dung hu chu chi zu ya. Ya ha ka ru gna hang gha ta sta ham ba chi ji ya. Ya sanchin ja ha bu ta gham phung ri tu lo ya. Ya ha ga draf la ste he jil ta tan tun ching dhe bu ya. Ya trap chin ja ha chi tan dhu tu ching dhe bu ya. Ya ha stan da che he yu ta star chu ching dhu lo ya. Ya san di sa ha ngu ta ma shi ching na ya. Da ha long kuru ka ha ru ta nang ru ching dhe lo ya. Da tiran tsogo kwe ta shak chi chirin la ya. Ya ha nga da nga ha ngu ta ma chi di na ya. Nga setl khan ba tar ja wo chi yin la ya. Nga ha kar kar ho hong go ta kwa lu chi yin la ya. Ta ga ma na ga cha ha ni ta ga ngu jir chi chi ya. Ya ha se tu kha ha bi ta ndu li chi ri la ya. Ya ta ni ho ra di ta ka lang kar chi chi ri ya. Ya ha ma na ga chi ha ni ta ja wo chi chi ya. Ya se ki la kha ha bi ta lo ji chi ri la ya. Ya ha se mi la kha ha ba ta ja wo chi nga ya. Ya ka lang kar ma na bi ta ga lu chi ri la ya. Yaha tahta kwa halun ta jil ku chi chabu ya. Ya khanda nashta gha sang ta ka chul chi yin la ya. Chi tak chuh la ta khan ba chi su ya. Ya shi khun glu ho gha ta chur ma chi yin la ya. Khulun da ma khwa ha wu ta khun ru chi yin la ya. Ya ka lang ma ka khung hong ka ta nyang cha chi yin la ya. Ya ha te so kha han bi ta yin li chi yin la ya. Ya nyon tang so hong tang ta xia jia ji yin la ya. Ya han jik tan ga han bu ta ta hui chi la ya. Ya kung ni wala ha mi ta chi shi la chi ta ya. Ya ha ma no dan han da ta ti ci ci ci.

0: 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀 yo jine ya tan chi la ta bi sa wen ji to ya ya che te ge je ni do ba de ha ri che ge ya tan su de sin da pa di sa na ya ya ni bu da ma sa to ha ri sa na Yaxsimsim tepang yixsim tiyinaya Yaxsimsim jabu qatang yarik chiga Yaxsimsim sim jinta ziga riniya Yaxsimsim namjim modam yarik sim Yaxsimsim lhan jinta par rinzulaya Ya xiarong ka long tam se jin ti Yang ne long lo long da di rin da la ya Ya dil se ti rong ka la shu go di la Ya xiang ji de se mo ko ji di te ya Yang ni ji sa ba pa la ba da ya di ko go Da xiang rong ni jia ke sun de na ma ya Ya tan ji de ta le to pa de zhe ri ko Ya de sun de ye sun ta ba de na ma ya Ya qian de gu sun gu de ya ri ta Yang de ni ye han ge pa dong ri zhe na ya Yang xiar ngun ngor nga ti ta la la ji na Yang da la da tam se ti rong a di cho ya Yang chi ma la sa va pa ni ye ye ji song Ya xiang long ha long lo long a di na ma ya Ya na long na ji da di ye ye ji sa Yang sa ba cho ta chi la ya di je re ya Yang ka shu ta ba ya di je ya chi re re Ya na shu ta ba sa ta di so ya Ya la kra ta ba ta wi je ya chi de Ya nya ta ga ya kham di je na ta di de re ya Yang zhu zhen sta ba ya ji ye ji ho ya jie sme jin tan zhe jie zhe di jie ya yang a te me bo la jia ya ji lu yang ku na na bi de zi di na ya yang ma ku le la de ba ya di se Yang de su te ge la ti te ji shu.
1: Zi den ji san kun zhu bu nan ba. Tang de ya lang zhong zang meng er jian ji ji bi le chen shi dong chen de ni zhu. Le chen de zuom zhi ge ba shi dan zhen cu teng. Zuom zhen gan ke ba cai rong zha hi. Shi da ge le wa shi dan zhen cu. Shi qiu shi da ge le wa a geng zhe ge cai rong dang su ne ma ren chen de ni yin. Qie ci nian bi guo zhen qi da di mo.

Ya, chukpo nambay, minta ta nga tsu war nung chenjik po nya ge tatung ge len cinda la sanxi nung var rga cishe. Shuni nga chi, lama chi chi lo zho ma ge, ya nung za ra ma nung za si urgo nuga mung linde sanxi nung ju yil.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wadi katoga tuan narata, nga thakir ta yuora maa songa che ka sakang na waiwa ya.
1: Ama ta so, wale chua arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong nankang ta shagazi chigira adawa na cha, nga gaingo niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gaimo shonga dhakti na kini ardikchiz gira wano chua maksa seka chawach.
2: Che tira, ta marga kirmo temkini maram bab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngihin na, ta?
1: Ama nga ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dar chikalo songnuriya. Aka,
0: oi.
1: Na menkanti nena ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuamu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalon sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khalon gurauk, cholo gurauk. Chansong maankang nita shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Maanrinda arkaji mek. Nga gamura nganiga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatera timmetam yoka.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama, nana chi maankang gana khaparantrasi.
0: Tata lehi, yachi chigo. Tu, ga, dun, sim. Gyal, dun, ga, tu. Dun, dun, dun, ya.
3: Shkang lg, kwaakil na na zhang song man lam. Rinzir, bagnil shong na zhang song man lam. Zhang zhi, yong kam chig na zhang song man lam.
4: Ya chukpana ba di nan jigin ter nga tse le ma yi jun chuk lengvi tg kharan zan za zhe chung za se urgu nuga.

야 뉴니비 뚜꾸 총총소 슈닌지나치 나총시비진 희오쭈등딜다등이 나초 오빠라 과든치와 능기스 파르킨 마이 정진비 뚜꾸 총총 망아즈킹 이월드 희고노그 지워즈 무쭈쭈일 아리 공진아 뚜꾸 총총 망아즈크 다 바즈르 희오찌 공진아 토모 삼부자리야 아리 드나 총마그 십드뉴자 부자르김그 토모 삼부자안지나 다 르디즈 무쭈쭈일 Ri ngatsu wuyit hirubku ruumi itagi, da ngatsu marginta yangna wupa mangazga ringa parkil maayi nang gisi maayi nda njina chabdala tungkin. Da kongjina dambi songrib thumar njina wuyitab jankin lozawa thuma yangri. Oka dashtulurigbi zhongliga thuma zhongkin yangri. Kongjina da namginyara zidangna yaw songcinar gambuga da njina shkamde chongni tamuga ཁྱི ta tarkim ngatsi shukuyo nuga uigindan jina sarchi nangzi. Zin jina kungi ta ulun chenbu ngar shtungzin tang yangna jasi iri gongshtun tang lanta kharshug tang jewi kab yangna tang jakab ndesung da tangi jarji tang ti zunga simu jaza nkhang gongshu ngan jina ta pepsi yichundi yang kongzang ngan zapachangzi. Zin jina loji ikcha tana kungi samjewara shtagan jigla sukwar da shtuk shtanchi chemu jindu muzi shtam yozi tamu gubshe jin yuk. Rita da shta ngatsi shchui tikiru nu samjewara tagan jigin tamar tukum eka. Rita na chuku chongchong cangma ga yang di jingga sop zhunga choni ngatsu la hachang gwa jen chino ga ji chindarga jimin ingo. Rita cangma ga jen chanbi cheta ngatsi chongdi niwili ranga paskal maayinda yi guzgib jangju ranga pasa payla shiga sendang yuju nanggi se ranga wanshunga yami guma damba tamchila gongkir yuju tada shiga gachinar.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Are ko transform man khane wale khatto ga thon ra ta nga thakir ta yora ma sa cha ka sa khana wa yong ya
1: ama ama ta so so so wale chu re ko transform man khana ta zin ya ko ya ta cha ma zri ya
0: ha are ko transform man khata sha ga ji chi ra da na cha mer gan go ni ga ra te chi sung ta chi chi zga sha ta ya nga ga mo sung ga dag te na ke ni adig chi zin jo no chu ma sa se ki chu chi
2: chi ti ra ta mer ga khir mo tem ke ni maram ba tum nur
1: ama dengi e zi ani ge na ngu zu chi ga sung zo ki
0: Mergen ngani ga yeg chimoz gondig da ngi khinda ta.
1: Ama ngi ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chi chi zita na ta dar tika lu sung nuri ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana ti nena ta nyeli menchi kuna chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachag timine na ngachu khalong sachag ti na ta gusan juzi maripa.
0: Njogu wa la. Nga ngolo kora mu. Nga nachukuzo na chazo khalong gora uk. Cholo gora uk. Jansong menkana ni ta shangchin yungi nyamli manchi kuna chukku ya. Manren dar kaji mek. Nga gamura nga nga tani dantuk chikar nga dana cha Arangi ta gormo shtongz gara kumar gu thaya
1: Ama ta chosungi, ta chosungi Ta ngila nangkata na onsa ama chili tashkin jugu jiri te
0: Ya ta chun jo na maasong konga khaparzga ta tang tang jinar hagu Napa maari nyachariya thimme thimme yok
1: Ama tamazi mong niri
0: Manga mu
1: Ama na na chi menkhanga na khaparang chashi
0: Otata lehi ya chi chigo Thuga dansum Gyal dun gathu
3: Dun,

Ara yi ra tar mak ka ra zu jang go ti nda tak tim dra zu xia li zu pa go ti zi Ara yi hig tan ju zu che la yang tu kwa go tar go xi ge ju zu che la zu xi ka go zi Ada yi ka ba ta ri zi ge cho ra ta ni go ta nga to shi ge ka chi ma yang shi de ri zi Ala ye chu ma shi go zo sha za zu ta mu ri ta na na za zo tro nga yang su ko ti zi Ala ye zi ge nyan mu ge go ka zu de ko ti ta ndu go ma zi ge zi na na yang chu da go zi Aro tab shi ge nga ma zo chu na yang nga da go ye ka ba ta ri ta cho ra yang zo go zi

ya hada go ngar ur ga hado ya hado go do hari go zi ada yer go ni gi na nga mu yen go ta mu ra so ya thuri ya ri yen go zi ada ye shim tan hang ya to go ta yen go ta ru go ni gi na nga wa yen go zi aron da wan je hal zo chigri ton yin go ta ta che ge ze ge ton go ta yin go zi a da ye ro ge han ye ge na nga tar yin go an da tar yi ge der zo chigri er gen yin go zi aro yin da ma han je ze ge ton go ta yin ya zi